Baroy 44 e Golwa ñun ñoo tax ngay bakku di bakku feb ba Allemand bi taxawé ci sa fit fi nga ñewoon ci sunu gal di sakku ndimbal tirailleurs sénégalais yi jog di Russie français yi and